wonne me bom paye sisia na mesra yare se dia mawo eye eneya eye eneya eye eneya wa wo yare yesu mo jamu ro mu jo yare sisia fo yare sisia